0: na saurayi na shi na sasa. Ebenezer?
1: Asuba!
0: Asuba. Na saurayi na kuna sasa. Lidia?
1: Angwa!
0: Angwa. Maida, suka ta hukubi ne? Angwa!
1: Angwa!
0: Angwa!
1: Angwa!
0: Aila!
1: Aila!
0: Aila!
1: Asuga.
0: Asuga.
1: Asuga.
0: Asuga. Okay. Ambu bine sabara kagitsi. Aunga.
1: Aunga.
0: Asuga.
1: Asuga.
0: Aila.
1: Aila.
0: Baida. Tamiske itiala. Itiala. Eme mitigma. Inna tam kauda mena. A. Aunga. A. Asuga suma. Aure nake koso. Mitigme. Era
1: Asaba.
0: Asaba. Bravo, thank you so. Ske badaba, elagi. Ebenezer?
1: Agala.
0: Ha. Ausa. Okay. Baida, kuma na ta fail si. Inna le saure koske. Inna ela. Inna ela. A buga suma. Saura na yo ke to ka subkanti. Emilio. Ni saure lela abugas mikan. Ki kidiga?
1: Ah, agala.
0: Agala. Ah, agala. Ele? Ah?
1: Ye.
0: Odabe. Odabe. Oira bu. Ita mini mala. Ai mimini ngiro. Ai ne dabke keleki. Abugamma. Aure. Aungwa ke kokale. E keleki e takki. Awi. Maida?
1: Yes.
0: Kami bodwe?
1: Yes.
0: Okay. Bora bu. Oina alfabeti kaki de godun. Neno ae tamasi asi kamal. Kami bod kre?
1: Yes.
0: Ama ani bodela tradin fa MC. Ai kami ngro? Inda ela.
2: Kamti tmirtao policy mengisti ertra zhensoso. Hada hsan way hada ziega. Beti atsabiqo zumalkon zurdon qanqadiu kemahar kollo. ዝህሎ ረብሓን ብልጫን ህፃናት ተምሃሮ ብርእሰ ተኣማንነት ክመሃሩን ንነገራት ክገልፁን ክድህስሱን ሓድሕዳዊ ምብሃሃል ክማዕብሉን ክሳተፉን ልዑል ፍናን ይፈጥረሎም።
0: ዳድያ
1: ኣይላ ኣይላ
0: ባድያስ እስከ ባድያስ ይድካ ባድ ኡኑዳ ባድያስ ኪምዳ ኦሎ እስከ
1: Aila Aila Aila
0: Padia se me quel lena yo Bravo, thank you so much. Francesco Teta Naila saore na dronga Na saore naila Amerikina mika besha alfabeto akikauki Amerikina ma na Amerikina ma na yoto kan kaso emela Baja Amerikina min saore naili kan Bravo, thank you so. Maida, ske inna shino?
1: Owa.
0: Inna ki?
1: Isa.
0: Inna ki?
1: Auga.
0: Kama? A, do ikalako ti goso?
1: Auga.
0: Adabe. Maida, kakaski?
1: Auga.